0: Sinding Manikiano, tadaw ka ng Mantad Jamba Siam, gisa may Jamba Manamisa Kaswagod.
1: Iyeng sila, minay ko kopyo kabun beno kyo. Bahay na ako nung makopyo ng kitag kami na ikitig kabun engine lang.
2: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan bahay na
1: kong pirin? Iyeng kopyo, o saan ang muna ko ngayon tawan na bahay na kyo?
2: O, oh, irin nagi. O saan ang damang gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy?
1: O tapat kopyo. Iyeng sila.
2: Uy.
1: Harap pugatan ko, pyo ko rugyat. Mingilo, di. Kung ngayon ngayon tawan, di. Da, alakad oh. Sila.
2: Is no makasu sa internet pa di handphone boy?
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ako na kay lah kuna dah malas ako na mangintong engine na.
2: Malas o malas na pa magkinango na pa radio kaning awit em harap pa nagyari.
1: Taik ya.
2: Iya harap pa nagyari kapailan ko ngayon tawan orang mamaya kaningaw FM.
1: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Kapisan ang saban, may natiman ko palambos at iruputan ko ngayong ayod tawan. Montak tadaw bay na, ka doon na padtulan ka ng taong doon na ribu, doon na padamanam. Pinalabos mantan hiti da kopisan, mangingintong taon Malaysia, matagiti da patuwatas, padong kayo ng sigit. Matagiti duwatas sa kiningaw, kasaban bay na ay sarasam sa sadapan na minigita tuwang maninggarod miya pa itangos isa doon na kainan. Linasubas sa kawas talun habadam talu darja Celsius, linasubas asiriba duon habadam talu darja Celsius. Katikiti dua tasa nabawan ka soaban bayna ay sarasam. Sa sadapan meninggarud mga paitongos pipira kinayanan panong katatuang meninggarud mga paitongos idagumu kinayanan. Linasubas sa kawas talun habadam talu darja Celsius, linasubas asiriba duon habadam apat darja Celsius. Matikiti dua tasa tambunan ka soaban bayna ay sarasam sa sadapan em negita tuwang. Maninggarod miya pa itangos idi sa duwa na kainan lina subas sa kawas tulun na budam dua darja Celsius. Lina subas asiriba duwa na budam talo darja Celsius. Matikiti dua tasa tenam. Kasoaban bayna ay sarasam sa sadapan maninggarod miya pa itangos idagumu kainanan na panang katutuwang maninggarod miya pa itangos idi sa duwa na kainan. Lina subas sa kawas talo na badam talo darja Celsius. Lina subas asiriba aduan na badam talo darja Celsius. Ganap biar putan kau ngayong-ngayon tawan man takatidaw bay na. Doon na patulan ka nam taon doon na ribu doon na badam anam. Pinalabos man tadhiti da kopisan mangingintong taon Malaysia. Matikiti da patuatas manong kay ng sagit. Alansan na kanod kapailaan ang nagikapasarahan. Ang paulsikaw to kakalkoda tamiyampay ang nagi makinangaw. Nagiman ako dong dahil hiti da radio Kenya FM Edity Frequency Siam na pada mapat titik turun guys Kenya FM kuhay aramay ba?

Maginawa sining at Vilamos, mga les ginawa sining matadi John Dautis sa Tondo Kapusan ko. So tan ngagul sining matadi Jared John Goas sa susuran kampung Kalanga Kapusan ko. Nagi Fabian William Langad ko. KNFM ko kay Aramay ba?

0: Kapaylaan gatang dogata. Kapaylaan gatang dogata.
1: Abay na diman ko pala mo sa gatang na gata manta ka tanaw bay na ka doon na patulan ka anam taong doon na ribo doon na pada manam pinalabos manta dihitid ka tinanan pamarunan gata Sabah tay ka LIGS. Mantak niti pulot tay ka susugata kikitang datha pada ringgit hapa ng 2 tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kikitang da 5 ringgit 8 tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kikitang dat 4 ringgit 2 na pada ng 2 tusin sa kilogram. Gatang antalan grade kaysa kikatang dat 4 ringgit 8 na padam 4 tusin sa kilogram. Kantalan grade kedua kikatang dat 4 ringgit 8 tusin sa kilogram. Am gates sikarap kikatang dat padam turut seringgit padam turut tusin sa kilogram. Ang sugutok ako, mantok niti pulutay ka susugata kikatang dat padam ringgit padam 2 tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kikatang da 5 ringgit 8 tusin sa kilogram. Kapingan grade kedua kikatang da 4 ringgit 2 na padam turut tusin sa kilogram. Gata kantalan grade kaysa kikatang da 4 ringgit 8 na padam 4 tusin sa kilogram. Kantalan grade kedua kikatang da 4 ringgit 3 tusin sa kilogram. Am gata sikarap kikatang da 1 ringgit padam turut tusin sa kilogram. Hingga na kapiya, gatang na gata, manto ka tadaw bainak ya. Ka duod hapad, tulan ka 6 taon 2000, duod na pada manam. Pinalabos, manta diti dakatinanan, pamarunan gata Sabah, tay ka LIGS. Alansan na kanod ka pelaan, am na ikapasarahan. Ang punsik ko to kakalko dati miya pay dahay hiti da Radio Kenya FM. Tapi na kung awi ka, insan po ang gugia kadaliway, arikatat. Ay jam ka habang ni Mr. Kasaban kaya haratit ababayan silang budaya. Hidang ka miramot ako di tabi na ay pakarajag ya. Tay katamulot pakarajag iti Bintulu FM. Iti binay DJ siya. Hidang ka ababayan diti. Papainta lang tay kapapakita kumadat magikinangaw. Parangaw kumadat magikinangaw piyang kukura at nagyardi. Baras-baras tayo ka-ethnic hitin Sabah ang nagi miyampay na gadat iti Bintulu, Sarawak ya. Bahasa menyatu perpaduan silang budaya ari kata jam ko habar misa habdam 5 minit dat ka Saban na tenog ya. Tapi na kada ako yuliway ya. Marang yad live at Facebook ya. Kumari ko di tasanangan mintang da live Facebook kada lihway tapi na ari kata jam ka hari misa habang 5 minit ka Saban. Ang ikan na gidat kumadit senangan dat mintang dat live dat membul kya iti World Cup Piala Dunia kya mintang kau dat membul maya dat RTM Click Mila kya tapi nai Mila na di bena tapi nai igulo na pa Mila bena na pedinga Mila na di mintang dat membol may dat RTM click RTM click kya amar di pasan na ramit ko mata di ti WhatsApp kina FM Serena Scott mata biak kya pasan ko kuma isay na pako tutun Serena Scott alansan alidas alidas tigit dadaw kuma di ka DJ ponsi kyo kyo kasiya sigaw na kuma di ka Serena Scott. Aman kan? Salam Malaysia Madani kumadiga di Jejirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapi senang anda paparlan karaja ini konti mantad ko hitid Kampung Baginda Kaningaw. Manganod ka siwatan, mamasan kapi sanangan ka suaban hitid tadaw ka onam kumad insan andit may kinangaw. Alansan amis ngingis kasasari kan siya. DJ, baina. Brazil is a Haiti kusung kan siya. Oh, hayo. Misa papasan kya Elvia Samay Paran. Hello, kabisanan ka saban tadaw ka nam di jajirin. Kabisanan tadaw ka nam na ikumadika Elvia Samay Paran. Kabisanan na papalan ka raja miyampay nagidat ajuru teknik DJ DJ kaninga FM kasiya. Hebat syok niya na kupi-kupi ka na DJ ka siyaw siyaw ka. Oh, asarap ako pa na kupi-kupi kya. Pasi ako dit jam ka lima apat na badam lima dit doon tabi na Mahilaw halang lagi kumadin sa ng DJ-DJ kina FM. It kasasari makinangaw tungo to pinay diit makinangaw kina FM ano kabar kasiya alansan dadat paing kakal dat amis ngingis pampus Tadaw ba na ang pusikaw da pasan-pasan di pinatak. Minsan ang datang kamulutan itid kanina FM. Mani kita daw id apata siaran kasiya telu siaran kasiya malayo dusun murut gagal di ari ni Majanon sila Fangon kail sikel adi Uji Marcela sapong ili Ellen kemabong kaanarumbay pito Rosna Angon am nagiingsanan lah amantad egi samzet kasiya salamat piambulutan kakal sigisam kasiya Ampeng ko kura kawayan da tawanin da kayo. Hige na pang mundong-mundong kasi. Miko da pila di siya, kaya? Sige ko madigadig jajirin kapis.

0: sining-sining kusun tangono miss
1: ko selimbahan boros susu
0: akal mo kinungaw siam na pa na mapat titik turu mekahas.

Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da kasalimban, baras dusun. EPM kaningaw. Buhoy aramay, bo!

etnik. Pembahasanan iti Pugun Sabah. Lalu pa iti da watas kaningaw kya ang nagi Bintulu FM yang baik ko di DJ Shah di tayo. Nansan nakanood ko pailaan ang nagi pasaran kumari ko tayo sanan kya. Kan ka isa at ka kan ka dua na at nagyardi. Bansa adusun na iti da Pugun Sabah kya. Halal harat lim, labid lima na hapad kya. At dialig kya. Kait nupay gardi. Ikaw yan na mimbaras ba ya? Dialek ka na pa nga ikaw yan na mimbaras. Sa ika murut dusun rungus banjaw gumu tapi naik ya. Tadi di kumari ko di Tanak Wago ya. Di Tanak Wago ko sumandakan. Barangkat tayo kamising ila takaw na mimbara sa dusun kaya kada takaw aling nga iti bara sa dusun gisam sa gisam lalabi pa kumadat ka malahingan kaya maida kayo tudukay at ang anak takaw mimbara sa dusun maidat ataga kiti dusun itid pamagunan sigara dat mimbara sa mimparagat takaw tayo kamising ila takaw mimbara sa dusun makinangaw ko radio kaniya FM ang managi Sababi FM kaya to duo na ta kayanan dat dusun iti da pamagunan dat ida radio kaya iti Sabah FM amiti da Kenya FM na kaya hara duo na radio dusun kaya matadi di kumadi ko di missing ila bagina ko ko radio segera akay lah maguhat kaya taika menguliah kaya jam kapan misa telah na padam siam menit kasaban Rainer Rupin just ready gossip jelis kundaya tinaro dusun am nagisiti pa jamin sorry sorry na po kini FM kuhay aramay ba

0: Kinsayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
2: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang show niya.

Ya pa kaka kan saya datang noro kan saya nanti guys ramayon am kan saya ang akan datang noro ramayon kawe. Am right now pasuko ko pi rondo program va alin yo hino program seminar ina ama rakoson amarong rakain tutunan no ina ama asungay tra kakasipan no kalihaan social ra emosi am vavaal no lalaing. Program itu balin ra ro nga opora mapat hari bulan sila ka onom ro nga ribu ro opora monom. Yo hino oro katalu ra minggu matong into ra jam katulu talo nga opora minit ra susuaw. Suku ra jam kasa ra tangan oro. Am program itu balin ra Dewan Super Cemerlang SMK ke Ningau 2. Ampa kaka peli raimion ang itarabilin mo yun. Maya ra WhatsApp ay ranumbur loho sa siyam limo valo siyam o nom valo o nom valo. Amrayos takapo ang kiningora rimbay kando kayong katahan. Rimbay ri Jordan Jubilin am sumunuhin na baho rimbay interim. Marlin Melanie Marcellus Milo Malilianan ko.

Ampah kakak pasuku kopi bilin urangan taka andong jenis layem. Hai DJ kan sayang tangan warawam. Ya kan saya datangan waro pengkonang Rio nang itara bilin mayara Facebook mai. Ampah kakak abuli kapoyo ang itara bilin moyun mayara WhatsApp mai ra nomor loho sa siam limo valo siam onom valo onom valo. Amrayus takapo ang kiningora rimbay na kalair yo hinorimbay kando kalian kuriun rimbay ri ampat dali am sumun hinobahu rimbay ri Nancy Iwot ka andaman ku rah ama.

Malaut ang mansol guang mangkinibit sa sangulundo mangilog guang magui masasangit ang kalumasaga mambal raatan akpana. Osay-osay akpana mabuli matiw rabalagi tiyo ang mabuli gumay suku kukulangan sila ang mokondo niya kukula ng bilor. Malaut ang mansol guang ti mampakito ratatandu mangilog guang masalok pampaliman rayo no pundu atan akpana kapaganan. Malway mangkaus am kamasisiwaw, mangkara rayoti kondo onong-onong, bolong ramajajaw, sanganwan makarat mataki am sanganwan makalandui. Matipantuo akaran, magail marolan daulu am inan, malway tojo maliliar am may mamang. Tumum rapakar, maraginyo maindangan am kayagan saguli, monsoy am matanda.

Kansayan ang piningora, Kaningaw FM. Itaramon ra kampung binanon na bawat, pahayaman taka onsoy.

Ya baja kak. Ya pa hakaka reno patutun ako pera mo yun ilaw pangapuan maal hijrah 1400 apat nga opor ambal hijrah 2000 rong opor amono masihi tayar livong keningau ilaw hitu valin da ruang opor am 3000 bulan sila ka onom 2000 rong opor amono yohino oro ka onom remingu matong rajam kasiam ra susuam ilaw hitu valin ra dewan super cemerlang SMK keningau 2 keningau. Ampa kakak pilih rai mio nang itara bilin mo yun may ra WhatsApp may ra nombor lo sa siam limo valo siam o nom valo o nom valo. Amra wis takapo ang kiningo ra rimbay naralah nasunu rimbay ri salima banor. Am rimbay kualian rimbay intori Johari Majai. Rayu sakaya ramo ra kasalulaan rahu numurut pagaimanta kau monsoy.

0: Ya pa hak ka peng kuanang ramoyon ang kining ramora radio kining FM on ya kintok moyon. Ang peng kuanangan po ramoyon nang itarabilin. Ramo mayra Facebook am WhatsApp ma. Ang pahaga ka, Reyno, jam karwo. Limo nga opor nga minitra may am nakasukutakan yung rakapaparano kasalulaan raho numurut ra oro hitu. Ama kia siyaw sinolay raho ika onsoy na ringom yun nito rako am sumuno hitu. Ranganin takan orangan ang karaja DJ Syukri ralom kasalulaan raho numulayo santay petang. Amrayos takapo ang kiningo rarimbay mawot ko po yo ali. Rimbay recredit check lanjian am paparin no rimbay into di Abdul Rahman, Efi. Am hinyakin tarako au DJ Zasala Malaysia Madani, paing kwanangan.
1: Paing kwanangan.